me. Zala kama kula mwagwe lefa yo kutala tatanza hape puna kutata problemi na yeye ambabuta. Senior mwondie, nengi nini nandaku mwantaka kama wana mwungu mwungu zima ya mbula ipele ipele ipele. Bantulukula ba mbua, bantulukula ba mkulu, ba kubayi, ba kushomu. Zala kumata bali ipele ipele na kumungu. Pua nini nga ipele. Zambi azala kitre charge puna kukata likambu ya babu. Litesea kumule tango bakendake nanu na kuna na ngani. Makamu na bangu hama pia isila kati. Tangu na ntongu zambe kutalisika ili fala alaki. Zetila pakaia. Aguranje nasi. Citronye nasi. Safutie nasi. Afugatie nasi. Mankie nasi. Bawobabie. Ete bawobabie bawobabie. Bawobabie pe nasi. Zambi alupi peti uza yomo kutalendinga uza kusaladika. Ibu musuki uza lakiva yelefa ibele. Eske bulinga yu kutika verdire na mukiliani. Est-ce que photosynthèse, il faut continuer à vous salamani?